koto misao. Si ke musique te yo fwe, nan yante meti, si mi wan voye.

na henosi me na dantero me me nu kwen chehe e ye men kwen e do men ka engu hanyo kan me na henosi.